0: Because you are calling, you know, and I'll catch a nurse in this mess. No papa pia edura na dwa menene bom paye mesro fa o tv ne to ho na menene mom pa na menim se
1: ewo hospital
0: ewo hospital ho na menim se menene bom paye wiya me ba ne ebewo papa e kama menka ba nurse ne atweye ana de tv ne to adom tv anti papa ma meno ene abafura ne bom paye sa papa ani je sem wo mi se wo bra o ka amen a wo tv ne so a doctor ne so push ne a tie an se akọ abafura bi esu nge
1: nge shun sem kasi e pa one ne bana wari 3 years a wo ma
0: me pa cha ne
1: ana ne obi kire ma mi se
0: ma mi aka sa na ne e ne bo
1: aha
0: ana akọ nkọkọ kọka tie ne ba ne se
1: me ni so fu bi bom pa ye
0: me pa cha ne
1: e ti a wo na wo nwo no
0: pa cha join
1: ne no na beti ne anyem
0: pa cha ne
1: and we join here no nyem ye
0: no nyem ye
1: bo so me so no kwa akra no a yesi akra no call da chichire
0: nem
1: ne kon e te betumi akun no ba tan ne kun akwala
0: no akwafra no
1: and ma mi dream ka to
0: awo akwafra ya ma se na jo and o di mi ni ka de yam chichire
1: o du hospital no so mu fo mu tv no to adom tv na me so fo no beba ho jo ma me ba na nyem ye no ye bom pa na me tiamu amen na akwa na wo
0: na akwafra
1: na wo tiamu ka amen na wo so sanchanem ra.

0: Well, the truth is that NA Y2K is energy in the whole.
1: Beautiful, beautiful.
0: Yeah,
1: no, they bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang